basanye ne fa ka furu basanye ulo fa bere ka furu basanye ko ngati ga fesene ko ka yo fesende